0: ni yan bu ni ko kay ñeel yan ko daar maane male tin ci pa
1: ke wa he bang opone
0: wali yan tan bu ni ko wa sang ke wa mu ni ko ta bi sang ko
2: ñe